0: Rota Rota, na Wikitoria Makia.
1: Tekau Marua, āwhio o rangi mihi mai, te manu o te ata karanga mai, ki enei manu kuaka e tau nei ki te tāhuna o mate. E te whāia e Francis, ka rere whakawahine ki runga ki tō marae ātea, ā te kotahitanga. Te kaumārua o tamāhine e tau nei, ki te kumea mai o tāwhiri mātea o ngā reo karanga ki te pai tapu.
0: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.